0: makembe eya ya makembe mayalale kani lubudi dimo kwenu nani ofana mije kani
1: ngape moyi mubimba na vuandi wano.